0: Hindi! Hindi palak komet at sa pihakan ng ima kuliya iya taliwala pa sukula. Wala kaya ang kuliya buwi kang iiking sukula at iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api met.
1: Ay, iya kipagi ka dyan niya po. Kuwal di sabado di niya makeke ne.
0: Tiyan niya po kuwal. Mas kula ko dalag ko. Mula niya po kuwal.
1: Ano talagi agapis kula? Presiden kado uwat, gobyerno kado uwat. Kado niya po kuwal ko. Na di sabado di.
0: Ya Allah, dan gogo kenaga pemekehan mo. Sangun iyo, presiden kado uwat. Segala-gala kado uwat. Masa iyo anak mo kadakain ka ng kuwal? Juga hinggal kani. Sekula.
1: Mengedo duit na niya. Nyanyi masakat lo, ya Allah. Nginanihan dong kay Monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngahina, may dinya kan sekedah nanya. Ki uli mang ada duit na lain alasan medi. Pemakita hijigan talamonian program medi. Seperti pihak jemaah masyarakat semulang mampu. Sekolah ko anakmu, mi sekolah rakyat. Kisong